0: ang pinapini ko?
1: Yan sugat pitini.
0: Sige nga po, yan tugas.
1: Nangin yan sugat pitini.
0: Na, nangin yastun kadisapulikot dan manut ring sejeron ng peningcapan.

0: ni mo mo mo nuang na ilagay sa nong sang sa gitang atiang eh.
1: Ampuna.
0: Ampuna. Sa tayo na titiang mo nong ke sang sarang ke biah parang eh.